Aber da Mekis ragu adidan steady aman kalau jam tadi sudah madin 20 minit repas apukar pri isan isan seramat isan isan ke Sabreng. Salam Malaysia Madani ka damai ka Sabreng.

Ayo dito yung ragu, pinggibol to Jobo ngayon. So, Eliza Suzina. Jadi, saan beringan na di Jobo-Jobo ng karong iti. Jobo ng di kupo, as tagal di napo na pari, enyo ang minggu iti. Sabap tapaksa ag kroja, enyo ang minggu. Pakasungo mo no. Saan beringan na di may puas, joget, di tapat rami iti, pak adin, paksa ag pari. Sabap nakatapun suku, may diyo si iya na buo, jadi paksa ag pari. Jadi, may puas niya joget, jadi jangan dino. Jato bihibol di ngajet program to ngarobiti yan ang program dangdut program ngarob minggu di bapuruh da penyusun da penabita junay labarit jaringan ni no jato sama-sama di ngajet.

Dugmatan nga dad nasa sungkar o ang kahing nasal. Na ane at ay kaman diya nga duwa ragu adis lungas sa penyanyi nasar ane ina ragu hancur hatiku nga ragu seperti mati lampu.